yiva lesun jini sa kushon. Vala kutiva lesun wini sa kushon. Na kujima vala kutiva lesun jimi sa kushon. Akuna munu la sujusi sa kushon. Yine, lesu vanu vane randi sa kushon. Laba wane vala kutiva lesun tiri sa kushon. Vala kubona lesun taku sa kushon. Vala kubona lesun sanyi sa kushon.